na eye tabia takum ebeboa ama wonso no bibia akoyi edi ama wo ebe ma wonyu mi